0: namachu kunu tara. Ta namachu koti gar kawa yang ta chief chika li phongra sem kham chung lag nu gar kawa dam gu ni ma chika ta na shung da nu gar kam da tu de mani ni tu musgra arjim sin chiz ga zina shkap de ing na chief chika nang gu ni wa zge zge she ni ma chika ta rang ni ka li phong mar di nu ra ta ni sem kham mar chi nu gar ta ka shkap de ta ama ga nam che ta na sha yi ga yekan da tu che shi na gir ni ma chika ne ji yang che de gan du sin ni tu musgra Note tgamu ingina tan namachu kutigarkawa anam shi chawa chiwa am yangna changr chiwa debjin de ditgar jigonu garkam den gonu dar ta gyar kan de ingina anam shi chawa chi nu gartap ko sha inde sinnang jir hani a timatse ko semkim martila de tang ngi de na de tang de khirtin tepsin nu gartap ko di tala nyam ju go yuin ha changar zu uzgja
1: foreign chatl
0: Nian kana ba, tang dia sorgin che tiga lin cin nang, chorhun lob cin olg sorg lob nang gar gergin chimu, shkom chua diam cin lag di, kongi san bin chua si kya nam shil, xet di mei long che tiga nang yu ba dir tang diin bi, ya chi nian kana bi shib da nian ruo.
2: Te dang na darsi tukwa gi nang da ga along la pen bi si gu kur, oan da zam chi gu yin. Da ni da chir e da na da deev zin da ga tina la pen bi si gom na, chozi radag ra ka gom ka asar, Awari shotar marsar chakul jangsi, chakci hikyabkir chapca lasukbi ngarka kasil latil zatung tangsi songa tarasi. Ta radag khasar tangsi. Oda tag di sasikanang na songa nuhtarta radag khasarwayna di kamni radag sikurta zo yizhig gompa tangtani songa chari ta khawa lasukwa radag chiwi irga, radag chungi irga jambu. Oda tari, te dangada radag khasarwa jambu ndayang chari tiwa la panasi. Dichoni chereza gomkha, dufkhanda yangtaga tiwala panasi. Dichoni awa tang rama ga shu tang tara. Ta shu tang tara indi tazo chereza na ta wamu ga oma ga shu jamnu. Rama ga oma ga shu jamnu. Dichoni ta oma ga nangni mar langtang nu shu ga ta ga tara. O tan tarka yangtaga tinala panasi. Di ma cipi tarung mar sarwa. Tan di kapku inja na wamu ga mar sarwa ta tari. Te inja zika yunga taga tiwa la panasi. Dintro ni da taga gongni ngay xe nunga chargul da kwi da tanga da karge kutang naka zhio nu tari. Tegi da taga chaga tongkong zanga. Dintro ni da kutang chadin li da tanga da karge nchaka zhigtong nu. Oan da yang taga tiwa la panasi. Dintro ni da chire zi chakci tang chapca ri. Chakci siko nu chartanga azu da taga chakci ra chapca nda zargi kakab ka da taga longtiwa kanga si kakab na songo nu tari. Chakci na chartanga na chadur mepi tkpa lhamu siko nu da azu darak ku jizka da darak nanga chayang matab. Khara ta yang mananga matab. Da darak darchang liku gano o ta jambu ta yang tiwa pangri esi. Ta taga azu payil taga amduga shukni ina taga jita ngi tanga tsiga jagtanga. Tintro ni ta chaga nanga adara ili kuwi tangmu ili taga tiga kaina ta taga jenchak shungu na janja, poa diga me na janja, chajiku na janja, tamo pantuk yoko no tari. Ta inja zika taga nanga chazi gish nipko sari. Ta dikamni inja na chara adorta me no, adorsku no nanga taga kumbabchi ku ta khadur jambu ta sheki wari. Ta inja na chakci ri. Tintro ni chapchaz ku no nda inja na ta de nangtun zika simshe choko. Nangtun shikisha chakuma ga nyanga yang chapchaz irasi. Ta manchunga nangni inja na chireza nande nangtun ta nyiri. Ta taga jatang suko no azu taga jatang kuko no jaga nanga ta taga azu zambarata tawida tanga kuko no nanga tsarata shime no oda ta insari ta. Ritara taga wichang chani jatang suko tazu azu anduga cha nakhtika suko no di nanga jatang sukari. Te tanga ta gantar chang taga ndi chazgo nara chiga chiga tsarata menu. Oda cha chiga chiga waka ta nyong nyong inu ga tamu ga ta chirguri ta nda nyinga nangtun chigiri. Tetroni ta chadur mepi tkpa lhamu osko no ta kongni sheko no ga chakci ra nyiga yang harcha chingra ini. Oda ndike kuwa ka te tang na chapcha tang chakci. Oda nda inge na chirezi na ta tiwa ga nal nde penu ga sama ga riksa jirwa yansi. Nda rika ta ga kongga chapcha ra di chakci jambu nda inge na isa jirwi si ga kongri. Aya, tamozire, te tang na ta yang wakin nela pambi si kumna si, wachi chozi ayagalig nyakha tang si, ne nyang maatsig zamsi waram cha si, changsar nzolig otar soo jorig si daga songa tar si, 아, 대동아다 다근디 외근나 팽고나 치르자 외근 실라

sambayi huanjur ka darsa thpa o tan dar ka ta chag ngostu chi ye tian chen ni injaz ka ta da ga ti nang ni ta bachpo ta khasta a ten ro ni sambayi huanjur jang ga ta ga darsa thpa ti ro ni ta chare ta dorji sang ti drama da chu ga nang ga ta nang ton ri ka chajre ta na ta da ga nela jeri da tang ni ta nel ta chuche ku ga te ta khar ge a sapche na da le ye na da lok sa kar yo nu nang ga chon she ka rang jen ta chi gu ni ta ngo chue yo nu jem chan ta mo zre te ta na ta de in je zu ka ta chre na si ga phan ni ta she chok ta sha pa ngo ga che she ta wa ta da ni ngo chue zen dur di ta nu ta ta Oya, te tong na ta ta ga kuni ta tkhe ta ta ga si chi phani shi chak ta shepa ga ta shepse ta ndordi ga chata ta ngoto shi char war. Te tong na ta chare na ta ta ga ngayze ga nga thong gyo war. Ngayze ga nga ta ta ga chik chare ta ta na jeze ga chua si chi leer tembi si si. Ta ta ga chu jeze ga nga ta ta ga chua si si ko no. O ta ndih kap ga ta ta ga. Tā nāng tōn rī kā ngō chō hīchirī. Tē tāng nā tā tā gā ngī shī gā nāng nī ndarī. Tē yāng khuārdān jī shī shē pā kī yī jī jī sī. Tā ndī kāp nī tā gā khuārdān jī shī gā shē pā kī yī jī yī ndī tā zō chī rī zī nā tā. Sāng jī yā mēn jī lā mā gā tā tā gā chā wā chā jī yī lī dā tā ngā tā chōng sōng yī lī jī sī kōn tī shī nā rī. Chōng sōng rī khu yī shī sī kōn tī tā gā tā tā gā mā rā lēn sōng nā rī. Te tang na ta ndihkaam ni chareza na ta xe jinda ta ga sangji manchi lama ga ta ta ga chasgoon nara kyi chalwa. Chang song rikwi yixi isko no tewa zanga mara songnu tab ka ta chareza na ta xe pa kyi jisko no jimtsan tari. Te tang na ta xe jika nanga ni chashika yachi ta charwa zi ta xe ji injiza ka karge ni chikshiga zi ta ta muzika tonsan ta tonsan ra maari. Tsigayza chiga nangtun chenpo. Ani riri ga nanga leo ngari chikri dandri jati tkhe wana. Te tanga ta ani chashigwa re. Ani ani isko nunda inja na ta nangtun chenpo ani sa amma tenzha tawa. Awa ta tamo ino tabka ta ani isko yuwa re. Te tanga ta ani chikshigwa nara ta khwardan jaza ga tamba nyewa shepa kai jika nangtun inja na damuzka na adiyo. Te tanga ta di yachita charwa chik chazare ta na ta chua si chini re esi. De ta jinda na ta ta ga mhenpa namga chua si taski yuwa re. Ta chua si ser gonu ga jimtsan ra chazare ta na ta sinda su chor shepi ta ta ga jayinbi na ta ta ga chua si isi. Ta yinu tabka ta chirez na ta azi si taz na nriki yuwa maari. Ta chua si taz ki yuwa. Tige itang na ta chine sama ta chirez na ta ringa huo jikju karu man si ki yuwa. Ta su chor shepa mgi la zong da ta ta ga ni zhongna ra ndikhi song ki yuwa. Aya, te tang na ta chua si chi nila inji na ta si chi tsa tang si dam, si tsu rambar za wa chi li sam ga dang ni chan ta song yo si. Aya, te tang na ta si tsu si dam, si tsu rambar za wa si, o ta li sam bu tari. Aya, ta si chi tsa li inji na chi li li tong mung da khuri ta di chua si ga ni ga nang ga. O ta di nang na inji zi ka ta ta ga sama ga rik sa chirwa yong zu ku ta ngin zin chi. Aya, ti ta ga ru, ni wa. Aya, te to ni ta ta ga khar ga ta ga ten chil. O tar ka ta ta ga ndordi li tke ta tsaatun ki tsa ta ta tke ee ngoto chi zhore. Ta yahan chan ni ta chirez na ta si abdamba as kono. Ta khasi abdam tsa ta inja na ta khasi matho pe riksa chirwa ta saanyan namar ta abdam kono. O ya khasi matho pe rikti madam na chirez na liso ano pa thewa asi. Ta yahan ta khasi thopi rikta chara si na chukwa abdam magu ga. Rita ra ta chirez na ta kage tsu singa chukwa. Ta yahan ta si tsu rembar za gu ga as kiwa. Aya, te tanga ta nangtun da chuk sambu gata chua si gani ta nangtun yung su zhukwa ta ten yuari. Tanda ta chari ta na azo si chua manship zhiz kunu nanga na su chi ku karge ta ta ga sipchi gata nangtun yung su gu kongra dhari. Ari dharan di kapka ta ga zu chari zana ta nye namitzi ga amgi da tanga song yuari. Te yinu tapka ta chari zana ta manawa nivar shepi ta nangtun ga nanga ta zu ta kachin. O ta ta ga mit marunga, o ta chua si chi ni yinu jimtsan tamusri. Ndara si chi tsala, si chi tsatang kum chi tsala shi, si kum chi riri zhin shi prasha osi. Te tanga ta ta ga si tsik li yin dikam ni yinja na ta, ta ta ga samatir ka ngin zin di ta zu ta, si ga tsata, kum ga tsala si. O tige ta ta ga si kum ni ga aywa kari da tanga ta, tige songo ni jimtsan tamusri. Te tanga ta thumri yinja na ta, si chi tsala chi yin si. Aya ta chik si chi tsalas kono ta tuanchan tungu mo dhukho tari. Te tanga ta si chi tsalas ipa la xe jili. Ta si lan dhaka namngla yi jira ngasi. Aya
대단하다 다 아주 환된 제적은 그 공파 따르듯이 나처리했으나 다 시인대 다시는 늘그릇을 찌르와 하그릇을 찌르와 안듬그릇을 찌르와 아 대조님 늑그릇을 찌르와 늑스코는데 이제 나다 옹늑티 아 다 아주 다 그 처마그릇을 찌르와 아직 당성은 이제 나 갈게가 옹츠스코는 옹츠티 아야 드니 다시래 이즈 아 이스 자르와 그릇을 찌르와 Tari shi yi songwa tar da a zapshi rikichi tongkong da ngu mandrawi chani isi. Ta zapshi azi tang na kongni ngi shi kunu ta da ga azo sama zinan da, sikum zinan da, o ta zavr shi awa tari. Ti tang na tan da inje zika ta da ga zapshi aga kong inje zika da chari zina sama ta yongkong shi kyo. Ti tang na ta sama aga yongkong da da chazire ta na ta, o ta da ga kargi Tongkong ra ngu mandra nuga chani ta kharge ta nzharka rikse chirwa ga demtsan shik che. Techo ni khaga rikka demtsan nyi che, anamga rikka demtsan sam che, angonga rikka demtsan zhe che. O tani ta chirez na isa jarwi rikka demtsan damozika ta ta ga zhe ni anga. O tan data chirez ta ta khwardin jazhiga na ngitin ta ta namba ngara ten oka si. Te dana tan de Tongkong konaz na ra chik chik mandrika. Azafshaga nanga tongkong kongnazi nara tsgeza mandriga nidam. Tongkong ngomawu chazire yetaz na ta, achi woka sorka nangani sheli songna, nzharigita shok chigire, khagarigita shok wanyire, tenchoni ta ta gandhi ngonga karigita shok samri, ta shok sambu suu shok sambu nda churi. Tidang ta anama chonjezaka nzharigita nangnara yonari khagarigita nangnara yonari. Taga ngonga ka nangara ta lalazka nangna sakhanga nangna yonari namta. Tidang ata namta chirizna ta kanchab chikage. Rita rata chirizna ta dharka rikse chirwa, khaga rikse chirwa, ngonga rikse chirwa ta kharsang teranga tichun damuzarako ta nruwa mirgnda phaige shungtana ta alonbara alonzi ta jinta mahtena detanga ta aisa jor gori. Ta aijoris kuntari. Aya, ta aisa jorwa ziri tatso chirizna aiz kor tatso gaya naru ayus konu ta o tin divi yigi tari, tanda chastanga zo taga jitribka nyang yinza nara chukjire, rita rata nde chikchikwa ka yang kishtang ramu tani ching rashiri jamna chire tazunna, ayo ayindi tazo chire tazunna, o ngugo nugu jimtsan tari, tanda ge haratsara ayo go nugu, tedang na ta gai simbayi na chire zina ta ngu tsarsung nu shekiwa. Tidang dan da kangan zhe chakka tazna, sama ayohko ye na yinchik mochik sama ta gu gori, gu gori. Tama ili zhigtang chi ayohko ye kuno rinpa tani tkhe zhigtang, chigra mangu zhigtang, tkhe tsik zhigtang da zo, ta chu sama ta ta yijur yukhwazi yitabka yuwa mar. Tidang na ta chire zna achu wuk yijur yitang nda chengu manchila songna ngotru tsgezi yiki. Rejara ta kangtar chang chisani sheli songna chik chire zna, ta ta ga chaga nga zogo nu. Ta zo karki kishin na gugo nu. Oya, ta zogo nu zana chari etasun na kha jembu tarka chaga nga daga zhagi. Ta daga karka chazgo na nrewa kandong gori zda. Nga dago nu ga khata ta karki nrewa ta gogi wari. Tige ta khata zogo nari. Gugo na chari zana o chi ta kuga zhagtangi chi tangmu ta ta gogi wari. Tige nu ta gwa gugi wari. Tidang ada daga khunjuk nyan na tibak kwi ita sirchizika tibak nga dori yon, chadur tika rikisa chirwa te yor. Tidang ada kage ijur ita zo tiga shtikan dago, mashtika na chire kage njandu. Oya, tihan chani chada shakor ita zo ratari, khashak jamna ra kage zige zangu gore. Oya, tatang tata waga ijur ka rikisa chirwa nda tham chepu ta gugan dago nuktabka ta chire zina ta ijur chesiri. Odan dikhen rashi jamna kurzikan de kijigna ra tangra ra, kantar chan ijur zina, Oda tkhe kwa langna nzhika samga. Teitang na ta chirez na ta achin dhani sama ga tongkong ga jichari ta ziri ta zo, ta jicha kangi nare nzharigta iko jichayin. Khagarigta iko jichayin. Tendro ni ta ta ga ngonga karigda iko jichayin. Teitang na ta jichanda iko ta ijur ilda tanga ta tengori. Oya, teitang na ta ajo tongkong ngini shali songna jichanda rika ta jarkika tangsang azo ta ga sama ga korka chali ga nangni shichay zi. Ta shisei zi shekunu ta ta ta ga ta achi shekunu ta tongkong dhari. Teitang na ta nda inje zika ta ta ga ndani jishiga nani kaga jicha zi nanda, ijuri yo nanda, ijuri yishki ku ga ta karge ta ga anam gari ganda yo nanda. O ta ta tamche pu ta chire ta demtsen nga ga ngu ni ngu chu ike yin zi. Tige ta demtsen nga ga nga di da ta nga ta nga songo nu jimtsen tamo zire.
Aya, tani da chireza na sirig namba na tsukba detak ngu utang niwa suk chata wa zhin xini li la pando ki alangtur manjur rtenbar shaagi tez. Te dana da daga chi kongni da dordi ili ngoshtu yinu ga da daga demtsa nga uta tamchipu inge na ota ngoshtu ye gonu ga amgi ta gewaan rendu chazig reyda na da samata riri riri ga da kaga ngu samataga niwa, samataga rangzinta tan chepo riririzinta ta chikamajagi, norkamajagi dhe xiitei na ta chiretas na ta karga panuta ta xiitei na ta chiretas na ta samata liya pani, o samati manundi samati daga lisukum tsorishetapa ta giwa chabarjian yoos kiwari ta inu tapka ta chiretas na ta huadinjajaga na nga angisa tembi sechaji sena riri namba mukti chiki hivi chata rimuka lamni ta thomar taan dhani marak kochi yansi. Te dana ta khwardin jizhig nangna taaga ta samag riksa chirwa ta kongni sheko nugu ta taaga demtsa nga un di nga di datanga ta tsangmaa ta riri jinta ngotu yewar. Te dana ta ngotu yewar no ta riri ngotu yewchuk ga ngonla chirizna ta khwardin jizhig lihtanbi sechi ki namchang shukdums kono o rimug ndamuzka nga koli datanga ta mkhti chika ta o ta samag riksa chirwa jizhig nga ta ndike songo kaasi. Ota taga xii tabchi kugun tata nganga kiwa shikara kuwa menun da shukchik tata huichan di nga kuli da tanga ta lopa puri ka tabdishtan nijgwari. Te tanga ta taga ndi tangni ta chirezna jizhag nga samayu nu tamchipu khiyas kiwari. Aya, te tanga ta chirezna rimuk nga thomarchan dhriyi di. Tan dhriyi di ndi inji na iwa chibdin uk. Iwa chibdin bu tata chizre tata chisani inji na ta trama chenga di ra kangwa chenga di si. Trama chenda na kima unu. Kangwa chenda kage kukunang na ta chari unu shama girgisi chirwa tari. Te tangna ta daga trama girgisi chirwa nde ta ji, che, te choni daga trama, chu, ni, sowa, sita si. Ota daga tige rigab danyuar. Te choni kangwa chenda inge zika shama rinmu, monshin lemu, jashin karnag, monshin treo, tandi kutakunang na makha zi chunu. Tan dhe inje na monshin tre yens kiwaar. Tencho ni shanchung, tel karnag, tani ta sarma, chau. Aya, tan dikam ni inje na ta jashin karpu tang, jashin nukhu. Tencho ni ta taga tel karpu tang, tel nukhu. Ndakay na ta taga chathambaun. Aya, rizhara tan dhani ramu kare kare dhani karme ka te tang na karge manchin ni taga yawa bjel mati me. Tan di nang ni taga chasgo ni khwadden jizhiga karga ngihtinga taga gongpa ta chuga maajagi dhige ngote yon. Tamar toko taga chawu nde ra chawu karu ra nukhu dhige ra yoko ka. Oo jimtsan tamosri. Oo ya, te tang na ta nyiwa inje na khaga demtsan di. Ta khaga demtsan inje na tan di dombi eriga dhanchi tonyi hok. Da inje na kha inje na ta jizhiga nang ni taga demtsan ajela gi da tang ta kar ge ngotu yo ne tamos te tang na da da ge chon ji ko wi de chi chi go wi de ani ra da chong wi de qsam ra da chi wi de zhe sa ti sa wi de ang a mei da xie pi de zhe a kong ta ni wi de dan a lan la ni wi de jel o ta di je pun da re te tang da kar ge ka di ri ri ge nang ne ya she ta ka yiwa khin jo je ge ta ge ta chon ji ko wi de ge nang ne ma sha gongmu, shukhwa, shunga, shanag. Tito ni ta chi yi kuwi digi jamni yanja na nizu, kashig, tawa sharma, jaka, njomu. Aya, tan dharka riri zinda da marasung ngocho ichi yin, tan dhani mafshe. Tito ni chari radag chunga ga di yanja zika ta ta ga khawa, lawa, gowa, nyan, ragung, zul, nawa. Radag chiwi di chathamba yoka. Ja, kaha, rargul, paggul. Mahi, Sera, Mukhtag, Yangna, Mughlang. Aya, Tendro ni tag, Yangna tag, Nikhtag. Aya, Tani tag, Chang, Ayakgul, Zorgul. Aya, Ndike Chathambao. Tendro ni tag, Zati Savi di njezaka, Tag, Zi, Tom, Chal, Sa, Chanka, Gaya, Gwa, Parwa, Dre, Shargul, Khata, Shalag, Neli, Sharug, Ukhwa, shita. Oda shita rasika, cha rasika. Tadroni shalak skunu tera alak ziri. Chatangna ta tazinan rika. Oya, namuzika chabdayon. Oya, tani da chire tazitangna daga mayi dakshepa ga dinda inja zika ta zu gozokri. Ta gozoku nang ni chire nzu.
아이그 꼼부 단다나 그때는 나 흩돌지 좀노 다디 흩돌리 아 대전이 와랑 응아몽 흩다 응워 아라 르쳐 파파 침샤 샬라스 너무 그 직선 먹어요 와 아야 콘터 니위 디나 처레즈나다 샤와 샤터 아바와 아들 점바 아무파 성바 아텐존이 드파 아야 다 드파스코노데 인제즈코 다다가 드파 라차스코노 다 아주 사자가 터리 아 다다가 라라근디 드슨테 인진고 다 당선 아 야머크 마사고노가 드슨테 랑인진고 단드잼보 리리전 더 맨치닝 워트 대동나다 알란라니위 아디 인제즈컨데 르 이와 드노크 다 총총 낭자 나르와 소샤 짜르무 샴 냐 어안다 무즈커르 덴오크 대동나다 다가 차즈레드나다 다가 하가 딘데 돈비 덴츠 토니옥 아 디안체니 차레즈나다 안남가디 아 안다레다 안남가디 인데즈크 다가 이와 좁지록 아 대동나다 안남가디 이와 좁지부 마스터 마뇽 아 셴머 아 마르크스 코노터리 첨 쩨 쳐와 아 소머 드머 르머 조미머 와머 라머 아야 와라가 마뇽 담머 용머 용커크 마테 테도니 강머 쳔 어단데 담무스커 좁질로 테도니 인제나 응응거디리 응응거딘데 인제즈크타 르그 제오크 쫑 고크자 라프크 사르와 아 텐도니 타 라프크 나르솜바 테도니 뇽마 뇽마스코노데 주타고 오크사자나 사자 투사나 기도노 다다가 아 라프크 아르긴자조노 터지 아제 다가 용마스코노 쇼코스코노 다마리 다 쇼코스코노 용마스코노 언더 다가 지그니 다르는지 인사리 다디 아주 당마가 회냥나는데 정 아르기메크 테조니 처리아 저고 쯤 아야 철루 철루스코노데 아랑구나 다다가 르치오노가 처사 당선 아주 상기일리다 당다 다근데 아 다다가 다비 초마 아가 총라는 종교니 도모시 다가 응응끄는니 인제즈 그다 어르근들까지 다니다처리 이주리누가 다가 뎀센트리 아야 다니다처리 자다 아이스조르위 디탄데스므츠 소브데노카 단데 인제 이주리나 쳇탕게 인제나 하이주리노 응응글라 이주리노 저르가 이주리노 스미오난 르카라 다 칸타르촌다니 인제즈 그다 다가 언들리시위 이주르카 요와 쫑아 응응글리 이주르시와 요와 쵸브질 어단데 추리 아 대동나다 다가 이주리 이치고 폴라 쇼크 아야 아 담오즈레 대동나다 다가 델리시위 이주린진난 리트클 하와 리트크카와 리트카르와 단데 인주 리트르다 그게 막투 그 찰 람바 테타기요 대존니 리첸 어단데 이나 다가 지동노다 카성데랑가 지다가 리사고노다 터시 소마라니 잡치가 사고노 능나 참에노 터시 대존니 리 시트 네트 예틀 삼바 정무 아 지선 강보 아저 산청 하크 산금 조마스고노 어단도 무스케와 종아 단 요카 티안치니 다스레 앙울리시위 조르카디스 앙울리시위 조르카딘 다 인제스 커스레드나 사출 아샴비 조마 웨크르치 조마 도위 조마 아니위 조마 머니 마루가 쳐마 합당 커슬 아 데조디다 응어가가 쳐마 샤마가 쳐마 아 다니다가 로스르 셔와 아 다 로마사르와 다다가 셔송노 아 저즈고네 저게 냥송노 뜻이었기와 셔루 아 데조니 용커 로마가 쳐마 자위 쳐마 람니가 쳐마 라프가 쳐마 아고짜가 쳐마 아공문가 쳐마 되게 다다가 이와 좁질 ངེ་ཟོང་ཁ ཏ་ནི་ཅ་རེ་ཟན་ན་ པོ་ཏི་ད་ ཏོར་ཟི་རེ་ སོ་ཇིང་ག་ པོ་དང་དཅུར ལན་ཚ་ ཡེར་མ་ ག་ ཁང་ཁན་དཅུར ཨ་ཡ་ དེ་དང་ན་དང་ དད་ད་ག་ ཨ་དེམ་ཚན་ང་ཡི་ཟོང་ནུག་ག་ ད་ ཨན་ཇར་ག་དེམ་ཚན་ ཁ་རག་གདེམ་ཚན་ ཨན་ནམ་རག་གདེམ་ཚན་ ཨང་ངོ་ག་གདེམ་ཚན་ ཨ་ཡི་སོ་ཇུར་བི་དེམ་ཚན་སཁོ་ནོ ཨ་དང་དད་ད་ དོམ་བི་ད་ཅ་རེ་ཟན་ན་ ད་ ཇ་ཟིག་ནང་ན་ ཨ་ཇ་རང་ཨ་ཅ་ང་ཉི་ཡོག་ རེ་ད་ར་དང་ དགེ་ནང་ནི་ཡང་ད་ག་ 지금 저스고너의 간눈디 자그지기 요네 더모라 다다가 요나다가 만칠라 송나 아다다가 사마리리리리 모초리 송나 아양 정칸데 토튼데 아하 메시그라다 강타르정 다다가 제저그능나 다다가 초아시그능나 요누가다 나캅자라 나챵 나니오커스
Te dana da da gunga da da gandhi arga ngawu ta dombi ta chire zna ta

Lenyong kana ba warkum dani terang ga ndabza lam tun ga le tsin da ga nang tun che na ba ngo chu zga mdu di zge chu ye. Terang ga le tsin da ngar zin ta tsamba vijen da muzg gwar yo tsamba tang bo tsorong san chin na nam shi tuk shi kong ge rung nu gar nam shi ngon da tang tsamba ni ba tsorong san chin ga mnyar lam tang zhong lam ga chin ta ka lam ga ga nitsil tsamba xin ba dremdil gwar ga xan jir tang tsamba zi ba jing ti ro lang ga le tsin yin. Na tumun tsorong san chin na nam shi tuk shi kong ge rung nu ye na terang ga chun ni dor gung ur gung mu gu wa ra rta tang tang gui lam. Na kormo tong chir tang dabiji mayuan ga sakil kang mozga charim dangzin baba tang salang ga sakil mang chewa zga tang tsokhir ga pshang pshuga tang tsonib ga sacha mang chewa zga tsofshang tang vishu ga sacha mang chewa zga golu ga chegui ga sacha mang chewa zga tang kungho tante seku ga sakil kang mozga yang char chong chong tang yana char samsin babji ri shanchin nang kachi sacha zyantag la yang shin mong a tang anam tangju ga nam shing honda wka denang ni yang tsonib sacha ga Nafshukwa sakindala tsarim tigitang udinnawar ka shangmong ee dirseko ka. Tana torgung urgungmu warinde enji nayin tsoloogu sachamang chiazgitang tsofshang tang rtatang rtung rkur huangzhong tang tani hotu kemchin armachin argabdi jibdi tungurin rtseko ko sakilkan mazgayin chanbran tsumba batang salang tang tsokhar Sonum kisachan maang chaya tang yuushun golog ar maasloo kisakil kaang maazgayaan chayar sansun babji tang sanchinan kichay sacha zyantagla ganam tonga tang shin mungju gu ganam shing huwanda wuka. Hari salang ka sakin dayana ganam rapa tang yana chayar sansun babkay wuka tuwadang gortig yangib jigni ni gortig yangib nyashchig waddi. Lato ka sakin dayana ganam rapa tang chayar sansun babkay wuka tuwadang gortig yangib jyonga ni gortig yangib nyaksum waddi. Tenin ka ka sakin dayana chayar sansun babkay wuka tuwadang gortig yangib jigichig ni gortig yangib jirgi waddi. Gungho ka sakin dayana ganam rapa tang yana chayar sansun babkay wuka tuwadang gortig yangib jigni ni gortig yangib nyashchig waddi. Ndabzi ka sakin dayana chayar sansun babkay wuka tuwadang gortig yangib dini Kortiga yangi jibdini wadi, wishu sakindi chari sansun babki uk. Todong kortiga yangi bjenni, kortiga yangi nyashchig wadi. Armachingi sakindi chari sansun babatangana, charim dangtsin babarin jirjiri. Todong kortiga yangi bdini, kortiga yangi nyashchig wadi. Tongringi sakindi gana urpatangana chari sansun babjiri. Todong kortiga yangi bjigisimni, kortiga yangi nyashchim wadi. Na kormu sakindi chari sansun babjiri. Todong kortiga yangi bjigichigini, kortiga yangi nyashchig wadi. Tatungi sakindi chari sansun babjiri, todong kortiga yangib jini, kortiga yangi nyekhi wadi. Rtungurkurgi sakindi chari sansun babjiri, todong kortiga yangib jikchikini, kortiga yangi jobjil wadi. Huandungi sakindi ghanam rabbatana chari sansun babjiri, todong kortiga yangib jikini, kortiga yangi jobjil wadi. Piangi sakindi shin mungatang chari sansun babkoga, todong kortiga yangi jobjini, kortiga yangi nyanyi wadi. Hutugi sakindi chari chongchong babjiri, todong kortiga yangib jikini, Kortiga yangi nyekhi wadi. Minkhigi saashukni ghanam rabbatana chari chongchong babjiri. Todong kortiga yangi jirtigini, kortiga yangi nyetig wadi. Gwalungi sakindi ghanam rabbatan chari sansun babjiri. Todong kortiga yangi rgini, kortiga yangi jirgi wadi. Xionkhoagi sakindi ghanam rabbatana chari chongchong babjiri. Todong kortiga yangi jibdini, kortiga yangi nyerji wadi. Takaagi sakindi shin maatangana chari chongchong babjiri. Todong kortiga yangi jyongani, kortiga yangi nyerga wadi. Kchanzaagi sakindi ghanam rabbatana chari chongchong babjiri. Todong kortiga yangi jyongani, Kortiga yangi nerje wadi.

0: 아래등 체위 반츠는 전요. 대특은 샘니 제트브 제와시그리지 예르문 간수성 지는 란주 중치르지 조마카히지 년 통과람니 대트르셜. 전우성 지는 마루르그 정중크지 아쿵스니비 감란 잠릉 사시절릉가 스타모타시 지중 스타나디. 모성 등위 체모 등 아마르 람름지 저그르니 반츠는 전디 마치 도지지 thamung maim bi nzi jung zhub yo. Kamra jung kala thamung maim bi chagamar sashi yo la amachi chirjin tang thorgang nagci jia thongkong na chowl thorgang da thongh kum bi mangdi rangzin jia jankam rigni yekkur ga niam chug rimul. Wanjing ngonchil yil di jankam niam chag jang gojig jili su jia jirjin te bi sakung jia sachi khur wa cap che shang longchi jirjin jia bi ka shen. Junkitje dukul tapchig yinla. Lienam shtingwa yinbi rigni yikurga pheji nam yin loymin jimin ji cittani. Machi doji ji rangu chitang lagbur songchil malu kaji songchung choni sarpil tang sarpil choni songchunga pheji zatun dambur songde. Bangtang larsu tang jamba zangsil sachi songzin sashi jikil larsu soji jankim jishunga zongul arab tang ramba tamir lagtir shiti. Jankim todim cunzin jia maritig nandin jia yiwa tang sarpil sachin jia jagcil nandzin shiti. Caikig chi chewa ni rachi domi namba songzin shi. Longu mongur jankim jishung shi bajil jankim nyamchik zhugrung tang chilim sarwa sarchang tajir. Jagmir jitug jikta zikhang chewu longtong tan baba tang Ayalu thaksa jawi jankimga namba sarwa di chitang rizhing na sera ngari yinbi ndahi thorgang da sawa cikhang yaka jibi sonim dambi laglan da jiriyo.
1: Jankim ni longu mangpur zomba jilinyongwi nekhimba yang kirji jankil jen jirdu ngisan tonyong. Ngonchil jankil da damotawi chachin hachang tapchigayin arorngowi lammi chotang nyangwa yin. Lankur dosa tang sangchul kangsu jikul jang tapchig yinbi yikur wii yikur nyamlin jibir khichin chenpo tib. Data sajung tang keligan tenjur gi satsig sami shancha kasib tang shabshima lagan tisang tatang wii jimdi ngonsar lang. Nabjil de li chodri ji mangal gur shewa nga sayachig mbam chig tang de shangmu chaki yikur shabsh deni tang daimu khang ki jungkul argini totam ma lag. Khorsung yikur chotri sukje dheni dhikulan zikishtan shibar maasil shoyungni gochushi. Jantsa zunga chadigita la gora shiwaachig sayaachig mbam samdangni chadin janga yikur sangchui kang libaadang jekam langkura do saabja jeba yikung yungje dhagamara joji junkil damuwin chontag sarda jiwa su shibchi tani damuwi shabshi sheni tisangda dangwaadang junkai je thakni dang yikurwi nyamlin chetzil tondagshi. Lhatsi saamu bindag shibay maji tang, zhungkil ji rgini yikur ji lenim tamir pansam jay chusa tang di, sojin daamu yikur ji gagja dur. Dewi zhungkil ji lisil zhusang zhungdil chung chung ga nampan kang tang, chashay kang su shuyung ni shila gu shi ni, yinam jan da jeshi wugang cawi di chin tang. Aralam da gangtang da ruba, machi ji kum chayang su ji lisil tang yikur nyamdi ji shangil bil. Dintsungsa ngayi kamrara lakhang shingzig, machir nyamu tungsu samzil nambi nyamlin lija sachin shite. Ikorwa nam chakung sugunjuk tanga jekam songchung, nyarig sorpil sugje shawi chot shiksa chigni, jekam songchung gandakhi ikorje gorm shivarin resa chigla, damuwi nyamlin tang jekam chanzil chabdil shugni je zoni ngonjir shi. Machir tangamuya chadangini ikor mangshanga nyamba jisan jikpa tang, Rigni yukurin peji jia chungra jia jia chil. Malu ki jia rangil gi shangchen jambi yukurwi chungra rintig si ni niki yuki kamra zhungka jia lori yukurwa cha samchi li gawa nilin si bi peji mungbun dhibar zonan si. Bilag jia jienkam rigni yukur ton li darji chenpu shung di machin ramji jia zhungsib darpil la pandan ji nita di mangchuk la jienkam mangshi jia kipo topda jik.
0: Machi junkil zhulim tangpo jenin dinda songna, dershtil dewa tang, lezhig dewi, chaydin machi mangsul nrikang tag, machi njamjil da, nomir chigyo la. Zhungsab je chaydin shurzi tang, shangli chaydin tunzi shams,

타르만도 너 덤을 합지진 아닝라 삼지 아랍기 아능아지 리미르 쇼치르 노크이 자르그남 아가위에 남지르 아랍은 냠은진지 야 다 지식 그 때문에 지그나 타르만도 바 탐체 보고 점마매 비 처점지 라비 어준도 호티니나즈 고 아닝라 삼이 쿠거르니 지나즈 고간디 아랍다 가위 삼근능니 지나즈 고 아랍다 가위 아능아도 호티 어지르셰클라지 Limel shukchirsu guno jinaz kwa, dhe garib kwa jinaz kwa di shukhsu chirvi. Ya, nagpu, karvi, lila jinaz kwa, mrgavi jinaz kwa di nini di thamchepo. Agaviya namchir tukhuti, pangi nyamun zamba tukzanchi. Anangwa, jiwa la nyamun zamba nika jinaz kwa di dhukta yinachi. Chayzi tata pa jinaz kwa, chika dharangda paari. Ya, anji jinaz kwa, dili jabchi shukha, limel shukchir, nukhi salakh, tatakh. Dhe garib ghanshik kwa jinaz kwa, gandu chirwa. Di tam che bo ni na zu kwa shikhan dhari. Tiga ta shawa ni na zu kwa ngalwa, tishikko nung na shawa ngalwa nambak ni, anungwa, di arab te gawi ni na zu kwa anungwa jiwa tang, di nyamgin zinba ni na zu kwa shawa ngalwa shi. Yang na, lagni njelan ki aglu dhin chang yi tam zi, tiri yi la ga zhu yung sik ji zi, chupi ngohtul la ga lumbu nam, anyang la tsirma shi zhim sing li dang shiwa taba go zi wuk. Tā lakta nina kumma li nina zukwa lakta sawu ri. Lagni nina kisha pi kiwa luti tang dhan ba thamche po chungi khtam di nina zukwa kutu na yila hachang nina zukwa gatu ti jivar shek la. Ya chukpo la ngohto la kuna gawi nina zukwa alambu di thamche po chung tam tukho di ta anyang la tsarma sukha jinta nina zukwa sunga dhan ba si. Sungai tu ngaji. Galvi janchi nangsi nirpa, ajish chik yondan galvanez. Chalishish chik chachi ghani gavrhtoan ba yondan galzi. Ajoprandopi chalishish chik chachi galva ghani nyamtan rukhortoan ba shik yinti yizu. Ya, taak jojir chiru unug tiga chalishish chik chachi galva ghani nyamchik yinazukwa rukhortoan ba. Tamuta gazingu. Ti kutun chi horjula tsawa gana ni sha juwa. Ayas chi chinzin takini namka yungu na tabir shol. Chikpa yi chang duwa yi yinu kunta chikpar churu jiwa ti. Kutun na ayas chi le shi vi chinzin ti chashtu no ngombu takini namki kukub pabkhin. Yil matig pa ngamak naga pahtar shal chang. Ti chikpa chikpar sha pa yi chang. Dua chikdina namchi yinu kunta chikpari chiru, chirto, siwaandira, chalajih chinashchiki namka chikdila tabir shuwiya namchir siwaatang. Chikdina nam chikhi sima gawar shepi yuandin galwa anyi nyamta nukhar tuan ba tabi ootgzile. Ta nungni jinaz kwaandi chalajih shina jiri ondri. Ya, ayartili shiwi chinzintgdi kwa jinaz kwa chakti nungumbu shinga mungtu kundi eku ugla. Diga namka ga jinaz kwa kukubati jinaz kwa pabi itgzile. Ta namki tongsi jinaz kwa yung namki tong shiwa shinji jinaz kwa kabi. Ta yultu kuti chinga mudga chiga ziwaatang zidig chanzki jinaz kwa muna. Hachang jinaz kwa ngamnak paati. Ya, diktarti jinaz kwa shiwa kazi ngamnak huya jinaz kwa yungangki jinaz kwa churu kazi. Ya, tiga yung chikpa chepar shepi yichang dhuwa chikdina tam chepu ga yila yung di kula chukhi jinazukwa namchirin dihtan bar shek zi. Tan tiga tsuwa jinazukwa di jarji ta jakir sachani jinazukwa jarindari. Tiga jinazukwa di tonji jinazukwa tridukhu te dhamba nga ta jinazukwa dimu ga chikhanang bukhu di chi jia zi dhamu shani zari. Ya, tiga nata chaji jinazukwa chen chikku namka ni jinazukwa namka Nāngkā chikhtir tāwir jina zhukwa, chūyī nāmbā jina zhukwa shīw kula. Chikhtir tāmche pū jina zhukwa, sim gawar shēpī jina zhukwa, yondin dhukundi, chika gawā nāmbā anyē jina zhukwa tōngkundir. Yondin sukun dhukundi la, di tīgī khshēlī la tēnī jina zhukwa, tatang niwā lī shēpī jina zhukwa, dhīw tamu zhukwa kūgun jina zhukwa. Kūtun tī tāng tīm

비천시 허주 라원 키와게 네브라 남자 도비 연든 소 쳇던 알비 터비 샤와 냠지 처 마트 냠스 아 디와이 아남브라 양이 촌데 년신 발드그들이 단들에 네브라 남자 도비 연든 소고스 고니까 도연 안하게 인정하고 그 연든지 촌데 라드는 도연은 아 야 아직 다 들으러 가자 나 속에 인정하고 그 도연 아이 연든지 촌도 호데 쳇던 알비 터 Tarwe shawa tanchi pa nyo zuko nyambar shaa paa tig ziyo kumu. Ya, yila tiye tawe nyo zuko chi su mahtaga. Ya, chivu tamche pu wanam ki nyo zuko nyam tiye ga diwa ki nyo zuko anamjir gung guni dopi ga yunga ga tsukun dukhun di nyin zin ti nyo zuko pavar shaa paa tig zirta doyun na nga ga di chaji nyo zuko doyun nga u ki nyo zuko di doyun nga u diri. Ya, diga nyo zuko ga tarwa tanchi pu nyo zuko nyambar shaa paa tig ngasi. Ya, tila njina zuko tawiya namba ka mahtaka dayata nga diwi njina zuko yiltu khuti zungi anami yungina tsukuti tanchi po njina zuko nyama riti jinti njina zuko palwa atik zili shesu nga ta chalishin doyuna nga u tuku tiga njina zuko kandi tatang niwa ka ndi tarwa shawa ndi nyambar shaa paata nga ndi anami yunga tsukuti njina zinta paru shaa pi njina zuko yuandin chapa dee tabazga ku yana Lihtuba rabji yogzhoni langtsi khwalazi. Nyanshin madiga gawi kurchin nonzi. Alapchin shabzhiga dhapi semji kura jatsim chararung yangwi ganawa charazi. Chiwa tabo odgizi uk. Ta lihtuba rabta jibi yogzhoni langtsi khwalti nima riri jinta madigya gawi jina zukuandi kurugu jina zukuandi nani yungu gaitgizi le. Ta gawi shogdu khwati ashchwale. Ta di kurugu jina zukuandi zukuandi. Tīgī jīnā sūkā māng kōrī nērēngu kālā, gāwī dīngī kā nērēngu kālā. Ālā pū chīgī jīnā sūkū gā, xāwā gā shūg dhū tē jīnā sūkū gā, dhūb kūnū gā, sāmbā gā, kūrīn dhū hūndī. Chērgī chērgī tā jīnā sūkū gā, jīyāng āsī. Tā gā sērjī shēpī jīnā sūkū gā, lū tī dhū tē jīdā nā sūngī. Tā gā sāmbī kūrīn dhū hūndī lā jīnā sūkū gā, jīyāng jū gūnū gā nā gā chērgī tī zīlā. Chīgī jīnā sūkū gā, nā yī gāwī jīnā sūkū gā, kūrchī nōmbā rī. Chīgī jīnā sūkū gā, xāwā dhū tē, yāng jīnā sūkū gā, nā dhū tē chērvā āsī. Tā kurchī nōmbā sū kūnū lā yāngu yā nāngā chār sū kūnū nyā ndi yuandhīn galvā anjīn jīnā sū kua jarnchī ashī shikki jīnā sū kua yuandhīn galvā kāmbu nā bāk anjīn jīnā sū kua jarnchī galvī jānchī nāng sī sāmbā ajīn galvā nā jī ashī shikki tāng tāng galvī jī māngbū nyām dhū jīn galvā jīnchī ajō prindō pī chāyī shikki tāng tā jī chī chāyī galvā chān māngbū nyām dhū khur tāng bā shik jīnti jī Tā kūngmā jīnā sūkō yōndan galvā tāng, dī gjīn galvā, dēnjī jīnā sūkō jō tsukalā kūnā dāndā rī. Chāli chī chikā tāng rī tā, ajī chī chā chī galvā chīnā mūz gā nyam tā jīnā sūkō ndukhur tōng bā tā. Dā mūz gā tā, gjīn galvā tā gjīn rī. Tī kūtān chī hor jīl sā gā nāng shē chua, galvā tā shīng rūmī lā bō mīn zī, chēmrā mī gīn galvā mīn zī. Tiwa maa shing numaa tuu zi, wimili chi sumaa chum zi. Siwaati, kutun na, kunga ka paa chukta taa shing zi, arumil arabta ga baan baa tang. Chatiq mar shing mgna karwaa man baa ti nag baa tang zi. Tiwa tang sab laa zi, amaa shing numaa ambar laa tuwaa tang dambi, wimili chi li chi su shing maa chum ti, chigdan na nam chi, ये रंगम मै प्रशीसो शिवांदर चलजे वमचली लायोपी अजीच छैचे कल्पातं रोमल छटी तं म तिवा तं नमा नाम छि छैचे थाबम तं अमरु तं मगपो अमा तं तुआची पंतन गदा जन मंगपो न्याम तं रुक परतों बाता ओ तक सुंदर हगु मान दुल खचम मगी जी चमक गुतन ती तं थंबी छैसिन खर्ज लाओं क्यों आगे Gushchi rabtih karishang zhinzhi nagzi. Yanlag chungyang nishil chakhang nyanzi. Linjil chukchang arangsim chungura sungwa gambi lichi sima chum siwaatawa amzi uk. Ta kumbhagin chukshukla jina zukwa nigan dandari. Ta ngunga nangna zu gushchi rabtih karishang zhinzhi angu zizi wandila kana nagzi uk. Ta di jana jina kumbhishkna thwachang chukamak. Manunga choli chukachang arangsam chungur xungwa sugunga xungwa zi wa sarabdaksang aja xung tizi wotala zingla kani jina zuko sarabdaksang nuru sugunga aja xungwa sugunu kambukhu jina zuko jigna ik

ཁྱི Ya mıkçın karu tigin yazı kuga aşığını amaru dukun tigin yazı kuga jürgünü kuga hıççı erang ve taas kuga hıççı erang ası kuga mıkçı erang ari. Digi tala yazı kuga nava tembu dukun deyisi kuga ta nava yazı kuga mıkçı gizin yazı kuga tanın yazı kuga ne uka dukun dey gansıq sıyı yeh tembirin jürti mıncır o zi. Ya dumuz kın kuga ne yazı kuga tıkın tungula kını kıkın jür onır. Hoyacın digi tını niyatır gizin yazı kuga jürü çarsuna Chamjig sidib la jichig karna la tin tawane siy tin yitin jire siwandir kamde jina na nakhpo ti chamjig ka nangchin chik mung yin bandir chamjig la mung tiga mini chol sidib la chikpa ti siwi chungjin ti yang tiga dao nga ranza ti yil ngi jawo karna la yang jis chikhing shambi chungandir da tawala ཁྱི ཕྱི མི དང དང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང
그 이치 치게지 도무가요 좀 주게지 다 괜찮아 주고 근데 아다 지금 돈 뭐라 그런 저 쇼콜라 간다 아주나요 도모 나바 차츠크니로 그 저글라가 우주게지 야 영토나 선바 같은 신 나도 같이 좀 그렇지 줄나 나포스 드블라 지치거지 그러나라 하여튼 따와는 세이 했던 했던 줄에 시와인 라지 고든나 특강 땅비 디나나 너무티 스드비치 총마 좀버데 임비 초른 그 초 스드라 치거정 지가 저우 가나라인 도파템비 조츠 더 따와라 스시기 일치버는 줄어 시비 또 있는 듯이 다 남바가 니긴 줬어 뭐 공늘한지 나서 그한데 지왕 군의 스드라 치거다든 스드비치 나서 그한데 저우 응가란자 돈 대라지 나서 그 지치 가지고 야 다 많은 뭐 돈데 아디 цыкын тамбугынын гатинат хунде нагмуг мангажык сыдып к чумажыназ ко томбы тэс хунд хунди нуг жим цэнг чорын гыназ ко чо сыдыбланыназ ко ажи чыг я сыдып чыназ ко до канна хунде я допатам гунуг чоцын хунди ка гыназ ко сызык ичи чигэт гыз гаям тэ онэр гэрвайм индир я дэ мунч мэт гыркшич тамжэт жо сыдып чы чума томбы тэ сыдып тан тига до канна ани Ani zawaatang, la chamjig na sadratang kanda anikar tunshuk sunchirwa sochi tamjil yo patir tsikichil chikatang suna jirni gavi shawaatang batago ozi tantimo rikshakini nozuka tamjig nongna ba kunga dhamu shatsikalakano yuandari. Tegatang didukho tan dhamu tonna namba khsum jingguni jinozuka njirwa ongnogu ta tan di ghatatang ton jingguni jinozuka gjeridatangi ta shawang gawa jinozuka kamo namba zikalaka tunshila ta Jirin galwaat gandhi. Gautun ti tang thambi chanshi khurjuk na wang kiwa ghe. Aru ini si raabchung har taazi. Chimla diwa jinla tuchi yin harifshig chimadan bi ghanchir chi yitin shay bi bambang da si shi ghe si. Jiwa tawa amd ghe zhuk. Tan dila jina zhuk tunji dashikula kano da namba ghe nye jina zhuk dana chukho zhuk. Aru yi ghani su gundu zhu khichigini jina zhuk chami chalan jugini. Ani gelakar ni nazo kuka anti rovi chobden chugelakar jukni. Tumu tili ni nazo kua rapte chunga azine. Ta chemi chalo rapte chunga kamar zina loho taat zile. Loho taat zile dikabdo khute loho taat khunti ni nazo kua me tukwa amalan jukuka. Ya tana chuli ni nazo kua rapte chunga ina. Anti jam chuli ni nazo kua jam chuk sepali ni nazo kua dutsu. Dukhunti langa asa kunu tiga tamjila ni nazo kua anti jazg. Harita asa kunu ka. Ya tiga chemila
diwa jinla te chi yang arefshi jim denbi gnachir chi sugun khudu khude mituk chetsalak gin na zuko mituk wama chetsak gin gin na zuko mituk wama la jin na zuko jigna jim denbi jin na zuko khang tu chirwa ina ta kisri jin na zuko nyam ba jangmir ya chuli jin na zuko jang chu sapa li jin na zuko dusun du khundi jin na zuko thapa la ka jig shasuna thama in la jin na zuko ku tamir ta ta yitr she pe bam da se shig tu zile ta tela jin na zuko ndi Nyambi chetsilchi tinga mituk pami xinzhi nyambi nyozuka mituk vama la bambang da asuku nukan nyozuka mezh zhignari. Mezh zhignari sizgi kin nyozuka yitin shay kizhi, yitin shay kin nyozuka miti ma paati atayamuk. Ta kena zhignari jantsu sipali nyozuka dutsun yungan de zhignari ta tila yitin shay pi nyozuka la ma paati de zhignari. Shukuna jishin nganjim xichini waati. Maachi jandi chukupi tsikitaki. Zawi chukushin reishi jalini na shitsin zichi tatab nitangi jiwaata waati. Tan dhukundi lakana shukuna jishin nganjim xichini paas gunu kia dhukka. Ta yi shukuna jipi nganjim xichini waachin zidi kaata. Nizu juku. Yana sung tang nyo zuka chi nyo zi dikwa da, nyiga nyo zuka panchanga wara nyo zuka chama jikin kin. Chama kin, ayin chikin, den nyo zuka chi nyo zi. Ama chi chandi chokpi tsik takki yi tiki zile da, nizu la nyo zuka wanda chama kin, nyiga la jikwa nyo. Ama yi chichan zine da, maa mung yi nyo zuka chichan tiga, chokpi tsik takki yi tiki zile, nizu gara nyo zuka wanda chokpo gu tsik yi tiki zi. Ya chama kin gila nyo zuka wanda chung tum mayin ba chok tsikin gu ni, Zawiyu tukchang reishig njil nina zi. Shitsin zichi latib nita ngi zi. Ta kugi nina zi kwa arim ga shitsin dukhun zi ga. Ta chig zili chachin dukhun zi ga nama chig zhen dukhu ti chig labir shachil. Tumu tawiz ga nina zi kwa ngi waa zi. Tan dina ajoji nina zi kwa di nizu tang chama khen niga la ta shukun tuk jiwaa sa gu no. Di... ngenjim xchi gniwa sugun ama chi chen sugun de tan ji budan na zukwan de ne zu tang gena gani ga na zukwa de ton ji na zukwa jeri uno de ta wa ta jeri in galwa ta zri so chi ton ji na songi na si nerjil pa kam to bi jin ji kam to bi jan chi min den tang khar jul to bi kam no do gen gi to le si kam no to bi jin ji Toshi yitra ngitim la topi kapsa mabab chang. Arangun topi ngi aribshig topatir shiwa shig di yitig zile. Tandik nang na, topir shi asugin nina zuko yil tukuti, tongi la topi nina zuko kapsa mabab na la, arangun nina zuko dopagi ngi ta, kapsi nina zuko topatir ta shiwa, tamu zata kamun topat. Tig kutum chi khurju la saag nang shi chwa. Jamin tamba radag namzi. Bāmi lāni āpira lāyī nōrūt, xātāng chūyī nīg sūgchī, nīgnam sūnī dīvir tsūwāshī wātīsī. Kūtūn, jāntag lā ngūsūng gātā mūgīvī rādāg dānam, bāstūl chāmbū mūgīvī rāni āpira lāyī nōrūtī, chūyī tōngwātāng chī nīgūtāng, sūgchī jī hīngilū mātāng, Meituk la sukupi gzawa la tani nagtsalchi tola namsa divar tsuxiang niwa dil xapir chito siwaan dhuzik. Tan dinang na nga zuku ga jantag la ngusung ga xukun khunde nga zuku ga tani mgunu ga radag tamche po zini. Bastir chanbu ga nga zuku ga tsaing mguwa arangi nga zuku ga di ghanil tkunu ga norzi la tang chui ga tongwa shtza la sukwa tkizile tan dina sukku ji sukunu kanga dina chutang Zayi nik sukchi sukunu gu sukkan ziri. Diga daga nyan zuko khengi luma la, meituk la sukhoi gzawa la tani nagtsik kutwana dimu li tsu danu gu ardiq li tanchi buda nyan zuko taqtachik chika zile.
아마 바테르시 치소톨 어 조프른도 피앙

ngiwu tere ni chi chepra hamsun tukpa shi yopa ti jinsan tashi ni kanwa yopa tere mali ni chachi ti tang dambiya ngiwu zhantak chang yopar tuan ba shi yin ti ti tundari tanti ngi nazuko joishi sige ngi na ngi zung da tangi ti ngi nazuko tutang niwa chepra hamsun tukpa zige jinsan la ngi nazuko kol da tangta jinsan ti ngang ni ti chi kanwa la ngarjil chi wuka ti tawa zige ngi nazuko tsikung gu ni Amapatr shildatang. Chachi titang dambi nyanzuk angyo wa vzhanzik yang chike yonizik tonggunu. Tumuzata nyanzuk wandi tu hansum tsukhi so tolat gizis. Ti kutum chi khurjul saa nung nishay chua. Arama katab wai chang jung zamaan dali jil. Ti ngil jawu chochi chang dala chone jigmaan zil chiwa ti. Ti kutum na Chengsung bengge ti ngampungge rgili shungwi rama shiwa tang. Arangge rgili shungwi jawu gashil rama na nichi katub chakpo chepa la tenchang, tenichang. Tsin ti nyin la sa chenpun denyi li gnambar jawa topa yinbi ti tang javar takta hong tsuk yan lag vzitang denbi jawu chochi chang sa chenpun dali javar shiwa yinmo chang. Chochi ndala jig manzil ti ngajil sha mergso shiwaandir sa chenpo le nambar jewi jewu shigla arangni tahtab chewi ngajil yopa tabra mani ti tong chongwi huye zhayang yopar jopi tonmi sa ti la topar songa tabo oot ziz nanti kutun nazukwa shikla kane rama sukunu kent khukan chongsong bangu ge nazukwa argili shiwa ta chongsong bangu sukunu chungkura zhugna nazukwa ngampong sukunu tirpa ngampong che argili shongwi Arama tang. Zhen shikne jina zhukuga arangu gargili shungyi jina zhukuga rama jawu gashil rama nu. O rama na on did khunde niga ta chachwe kangre zina ta katub chukhu jina zhukuga shepa la teni iti zinari. Ya katub chukhu shepa la teni. Katub payi chang sukunga katub chukhu shepa la teni cha. Tsi ti nila sa chenpu ndili anambir jawa thopa zina. Dhrin zhung dhamma sukunu saji chenpun dhali anambar jayawasi. Ti tang dhavari sukuka, kang tang dhavari zina, andi arama kathwala niwa ti tang dhavari. Ya chung sunga arg, li shungyi jina suku arama tang. Jau jina gashit che arg li shungyi jina suku arama. O ti tiga jina suku kathwachi sa sambu li anambar jayawa. O di tang dhavari. Tata hong chuk yang lang zhitang dambi jawu chochi chang sa chenpun dili nina zhukwa javri shiwa yim javri shiwa reta la zi jatsung zhigla ya chi nina zhukwa dila jiga manzil sikunu nina zhukwa ngarjil nina zhukwa shiari mirgbo zi ta chula nina zhukwa kunga titang cha tsunga ungu ni hong chuk yang lang zhi zi ta glang ga chuk, kang ta ga chuk di kama kama gala sukwa hong chuk yang lang zhi gwen jina zhukwa sa chenpun dili jina zhukwa javri shiitang na la cho jina zhukwa dila ngarjin jina zhukwa shiina mirka zili ta cikang guni jina zhukwa dhimu tawa to chiwa dhukwa di ching ngarjit tawa zi yonu gula kani shikhe chiga maa paa zi nil ta ton tambi jina zhukwa ta dila jina zhukwa to paa si yonu dhimu tawa zi ta jina zhukwa sohto lu tsik zinch to tang niwa gula kani jina zhukwa di to paa yonu so ching guni jina zhukwa to paa dhimu tawa la ku Kutum titang tambi chanji khurju la wang kiwa ga. Khitil mi tonggu sa sambu nani togdan zimi ugda jang zi. Jau chochi zamlang si shinkuru agang da shi la kawan zim chal si wa taba am zi wak da. Kuma gini na zuko che chi tang ni ga cha chung wa re. Khitil su gunu ka khi chung tang tog chung nyam chung gu dodi. Ya ta nyam chung. Mietong tukzila mietong kan tukka chamjikun jikhachi tamba gannan gini na zhukwa di mietong sukun tukho tira zi di sa sambu sukunu ta chamjikun chawachi tamba gannan ni di jikhachi tamba gannan ni mietong ka zhukse chila zay tangi kuka tobdin la sa zangi ta kumakchi gini na zhukwa tobdin chi gula zhigi kumakchi gini na zhukwa di jamchi tari zhigi zay tangi tama gini na zhukwa di ta tobdin mara Sa'uwa jina zhukwa di chang tanga su gunu ga. Jiga jina zhukwa tam hui titang jere, tam jil titang jere ta. Jau chochin zamlung, tan zambi galang gisi jina zhukwa chinkur dukhundi, agang ten zayu nung dukhundi la.

0: ཁྱིན
1: ཁྱིན ཁྱིན
2: ཁྱིན
0: ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན
3: ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན Tina dashta chu tirung ge tipa garchi ge chamba chungunda ge nang asig ju yel tipa garchi ge chamba chungunda injina chobo chungchung cho ge hatam harchi ge ta gen jun tong mom sa ge shtgwa chungchung zgre la ya tina tirung len chen ta tong ge shglem ji le da dang yang nang ge hatam harchi ge ta gen jun tong mom ji ri zha zhi xi yu ken ge chobo chungchung yu na len chen ta tong ge shglem la paper ga se xie len chen ta tong ken ge ka prang chang тгэдэн чиг тгсэм нэргэ сэмдэн нангатан тгэдэн чиг тгсэм нэргэ сэмдэн тгэйн ятэна тупа чунчунг чи линчэн татун гэш гэлма капэр маюн нуу варчэм дэ жиландэга ачэ цхма гэ ням гэ дэрэн гэ типа гарчик гэ цамба чунг дэ гэнга тхумэр лувжг чунчунг пхмо дэма гэ шэну гэ жан гэ шэпа сэни шэпа тунз гэ ням тэ шинян жуйэл
4: Ya ta urar gintwa jam buni to pazg zoichina ha khnam go chesuina nirp tongorar gindo jundre sir jaga thonse eni sir kayar go jaga khonse eni sir kandre thukr jaga chete eni sir ka sange karmi er eni sir ka jastag marui kharpe eni sir kalgen kar jaga wa he ni diri shaka Ya kijat mo thum ni ni ni sir ka chka sa de me gam na oni sir ka chi chin ka chi lan ti oni sir ka zan chung me che on zali oni sir ka men tra song ya din nom na oni sir ka di alg na za bo din jup ji oni sir ka hala mi chi ra tu sa ni sir ka di mal na za mo din jup ji oni sir ka me o min ro pa sa sa ni sir ka wa na je din jup ji oni sir ka ta khwari khwar te jang sa ni zri che ka Ya nda ma shmu jaga kwana ini sirka ma yag ma jaga thana ini sirka na ma jaga zina ini sirka wo tha jaga hna ini ziri shaka Ya nda khchun jaga ri lan te ni chi sen bom bota chen ye li zi chi chong ma no hu a si wel chob jo lan chem je i ten zi shu zhen nian chang du jin chang zi hu gam tham chi chir gu ini sirka ka ro chi go tha yo ni sirka war gam tham chi sir gu ini sirka se ru se lan de tha me ni sirka tur gam tham chi tong gu ini sirka tong kar win duk lan jer je me ni sirka thap ka te wa nam bre ini sirka sang a sen na ran chi ini sirka tho thang ka ti jo ini sirka un ka chi tra sing da ini sirka shi ka tham chi ten te ini sirka nang ka tham chi tak ka ini sirka Gojo kawa khka ini sirka harwa thamche akre ini sirka chara thamche shere ini sirka khatung otu zat ini sirka holong thamche selong ini sirka molong thamche ngelong ini sirka chuntak thamche tarkre ini ziri shaka Ya thamu daya tiksum ye sepa samche thini khatup karu in pa na tongla ye che thun pa in jidak kher ga jisum na kumcho samche thun pa in shu chintak jo na gib jo thung ge thini kara che sum de na dala che sum jo thini thar gu jo na long ta de ji thani ziri sheka Ya chakha gu ka sa khang an jo ang ga thun pa in chrang thong je po na war ke je ge thun pa in khatung o tu che ni na lor ke che ni ge thun pa in sa du ta ka ga na mya ga ge thun pa in hrwa ni kha tar ga na je kr ni er ge thun pa in ya da khu ko wa la ta hi yong a sir ka nang da ke ni la de che da na sir ka thong go na we che ye bra tham ka lor ji dor di du sha na da mo shi re sir ka
5: Shiba song chup shepar, nga chu nga chu shay zin yul.
6: Zhonggu me lan pe yi taip za chu bi, shepa na rizya ya dung nyam zil ki, shibar tukar dung, shibar xif yung shepar mbo gil pshil.
5: Shiba song chup shepar, changma yu bi, sashiki nga lani chi pshetul.

gaywa mar. Te tong na ta chere zi na achu wuk yi juri tong da jangu manchila song na ngotu zige zi iki. Re dara ta kantar chang chisani sheli song na chik chere zi na ta ta ga chaga na zogo nu. Ta zo karki kishin na gugo nu. Oya, ta zogo nu zi na chere ta zi na kha jambu tarka chaga na daga zhagi. Ta ta ga karga chazgo na rewa kandong go zi na nga dago nu ga kha ta ta karga rewa ta gogi war. Tige ta kha ta zogo nari. Kūgō nā chārē zā nā, o chā tā kūgā zhāk tāng nā chā tāng mū tā tā gōgī wārī. Tē nū tā kua kūgī wārī. Tē tā ngā tā tā kā huynchū kñā nā tīpā kūyī tā sēr chā zā kā tīpā kā nā dōrī wā nā, chātū tā kā rī kā sā chā rā tā yuā rī. Tē tā ngā tā kā kā yī jūrī tā tsū tā kā shtikā ndā kua, mā shtikā nā chārē kā kā nā jān rūgī. Oya, tē hān chā nī chā tā shakwā rī tā tsū rā tā rī, khā shakā jām nā rā kā kā tā kā zā ngū gō rī. Oya, tatang tatawa ga ijur ka rikisa jirwanda tam chepu ta gugandu gondu tabka ta chirayazna ta ijur chayaziri. Oda ndikhen rashi jamna kurzikinde kijigna ratang rara gantar chinga ijirzna oda dikhe kualangna rikasamga. Teidangna ta chirayazna ta achindani samaga tongkonga jichariya taziri tazo ta jichakangayna re jirgitayi ko jichayin. Khagirgitayi ko jichayin. Tintroni ta ta ga ngonga kargindayi ko jichayin. Tēdāngātā jachāndē kōtā ījūr īldā tāngā tā tēngōrī. Āyā, tēdāngātā āchū tōngkōng nīni shēlī sōngā jachāndā rī kātā jārkī kā tāngsāng āchū tā gā sāmā gā kōr kā chēlī gā nāngā shicēzī. Tā shicēzī shēkū nō tā tā tā gā tā āchī shēkū nō tā tōngkōng dārī. Tēdāngātā ndā īngā zī kātā tā gā ndāni jachā gā nāngā kaga jachazi nanda, ijuri yo nanda, ijuri yishji kuga ta karge ta ga anam gargindo yo nanda. Oa ta ta tamche puta chire ta demtsa nga ga ngu ni ngu chui ki yinzi. Tige ta demtsa nga ga nga di da ta nga ta nga songa nu jimtsa nta mozri. Aya, tani da chire zi na sirig namba na chokpa detak ngu utang niwa suk chata wa jina hini li la pando ki alangtur manjur tembar sha ki te esi. Tei tang na ta ta ga chi kong ni ta dordi ili ngoshtu ye nu ga ta ta ga demtsa nga u ta tamche po inge na o ta ngoshtu ye go nu ga amgi ik ta gewaan rendu cha zik re ta na ta sama ta riri riri ga ta ka ga ngu sama ta ga niwa sama ta ga rangshin ta tamche po riri rin ta ta chika ma zhige norka ma zhige tkhe xi te na ta chare ta zna ta karga pannu ta ta xi te na ta chare zna ta sama ta liya panni o sama ti mannu di sama ti ta ga li sukum tsor she ta pa ta giwa chabar zhen yo os kiwa re ta yin nu ta apka ta chare zna ta huwa din je zhaga na nga angi sa tenbi se tsa ki se na riri namba mkti chiki xivi cha ta rima ka lamni ta thomar ta ndani ma rakko chi yen si Te tang na ta khwar den jizhig nang na ta ga ta samag rikse chirwa ta kong ni she kong nuga ta ta ga demtsa nga un di nang a di da tang da tsang maa ta riri riri jan ta ngotu iyo war. Te tang na ta ngotu iyo nu ta riri riri ngotu iyo kyu ga ngon la chire zi na ta khwar den jizhig li tenbi se tsi ki nam chang shukdum si kong nu o rimu nda muz ka nang a kuli da tang ta mkti chi ka ta o ta samag rikse chirwa jizhig nang a ta ndike songo ka zi o ta ta ga hi tap chi kong nda ta ngang ga kiwa shikara kuwame nunda shuk chikita ta huichan di nga kuli da tanga ta lopa puri ka tab di shtani zhwari. Te tanga ta da gan di tangni ta chirezna jizhag nga samayu nu tamchipu khiyas ki yuari. Aya, te tanga ta chirezna rimuk nga thomar chan zhiyi di. Tan zhiyi di nde inje na iwa chibden uk. Iwa chibden bu ta da chizre ta zna chisani inje na ta chama chenga di ra gangwa chenga di si. Chama chenda na kima unu. Gangwa chen na kage koko nang na ta chari yo no shama girgisa chirwa tari. Te tang na ta ta ga chama girgisa chirwa nde ta ji, che, te to ni ta ga chama, chu, ni, sowa, si ta si. O ta ta ga tige rigab dan yo ari. Te to ni gangwa chen na inge zika shama rinmu, monshin lemu, jashin karnag, monshin treo, tan di kutak nang na makha zi zhono. Tan di inge na monshin treo yens ki yo ari. Tento ni shanchung, tel karnag, tani ta sarma, chau, aya, tan di kamni inje na ta jashin karpu tang, jashin nukhu, tento ni ta ta ga tel karpu tang, tan nukhu, da kaya na ta ga chathambao, aya, rita ra tan dani ramu,
kare kare ndani karme ke te tang na kirge manchen ni da ge yob jel mati me tan di nang ni ta ge chas go ne hwaden je je ge kirge a ngiten ge ta ge gompa ta chu ge ma ji ge de ge ngo te yon ta mar to go ta ge chau nde ra chau karu ra no khu de he ra yo ko ka a jim san ta mos a ya te tang na ta ni wa en na kha ge dem san ji ta kha ge dem san ji na en ji na tan de a dom bi ri ge den che to ni ho ka de en ji na kha en ji na ta je je ge nang ni ta ge dem san na je la ги да тангэ та кэргэ мочо йоне тамос те тангна да да гэ чонжи гови де чи чэй гови де ани радак чонги де кысым радак чиви де жэ сати сави де анга мэй дэхшэ пе де чы а конта ниви де дэн а аланла ниви де жэл ота ди жапун дэри те тангна да кэргэ к ди рири гэ нэ я шэтэк гэ ва хынжо жэ зэ кэ та гэ та чонжи гови де гэ нэ амаша Gongmu, Shukhwa, Chungka, Shanakh. Tito ni ta chiyi kuwi digi jamni yanja na Nizu, Kashi, Tawa Sharma, Chaka, Njomu. Aya, tan dharka riri shinta da marasung ngocho ichi yin, tan dhani mafshe. Tito ni chari radak chungwa ga di yanja zika ta ta ga Khawa, Lawa, Goa, Nyan, Ragung, Ahzul, Nawa. Radak chiwi di chathamba yoke. Aja, Khakha, Rargul, Paggul. Махи, сэрэ, мэхтэг, яңна мэглэн. Ая, тэнчо нэ тага яңна тага нэхтэг. Ая, тэнэ тага хчэн, айгэгул, зоргул. Оан дэхэ чатамбау. Тэнчо нэ та цэти сави дээн жазэк тэг, зэ, том, чэл, хса, хчэнкэ, гэйэ, гуа, парва, джэ, шаргул, ката, шалэг, нэлэ, шаруг, Ukhwa, shita. Oda shita rasika, cha rasika. Tadoni shalak skunu tera alak ziri. Chatangna ta ta zinanjika. Oya, namuzika chabdayon. Oya, tani da chere ta zinangna ta aga mayi dakshepa aga dinda inja zika ta zo gozokri. Ta gozoku nangni chere nzu, ayag, kombu. Ta andana kitak nangna khtul zizhonu. Ta andi khtulari. Tadoni walang, ngamung, khta. Ngwa, ra, lu, cha, pakpa, chimsha, shalasi. Damozika chiksamo ka yuwa. Oya, kongta niwi di na charezna ta shiwa, shatar, baiwa, dril, chamba, mipa, sangpa, atentro ni dhigpa. Oya, ta dhigpa skunu da injazika ta ta aga dhigpa ratsa skunu ta azu sacha aga tari. Ta ta aga lalagan di dhigsinti nginzungu ta tangsang. Yamr ka maa saa gu nu ga dhiksan te rangin zang gu. Taan da jambu riri zhan ta manchi ni ngo chui. Te tang na ta alain la niwi di inja za kan de riga iwa dhano ka ta chong chong, ngang cha, ngarwa, sosha, charmu, sham, nya. Oan da muzika riga dhano ka. Te tang na ta ta ga chazare dhna ta ta ga kha ga di de dhombi dhan cha tonyi yo ka. Te anche ni chare zna ta anam ga di ndari. Ta anam ga di nda inja za ka ta ga iwa chobji lo ka. Тейтана да намга ди ева чобжепу марсар, марнянг, шемар, маркас куну тари, чам, хча, чарва, сомар, джамар, лыгмар, зомимар, вамар, рамар, ая, варага марнянг, тамар, юнгмар, юнгкарка матри. Тейтани хкангмар, цил, одан дейтан дамузгар чобжелу. Тейтани инжана нгонгака дири. Ngonga ka din de inja zika ta riga bjeo ka. Tsong, gukhcha, lapka sarwa. Tento ni ta lapka narsomba. Tento ni nyongma. Nyongma sikonu da zu ta ga woka sacha na sacha thusa na jido no ta ta ga lapka rikandra zo no tari. Azi ta ga yongma sikonu shokho sikonu tamari. Ta shokho sikonu yongma sikonu onda ta ga jigni tarna zin sari. Ta di azu tangma ga huenyang na nanda chang rikjime ka. Tento ni chari rargok, shcham, aya chalu. Chalu sikonu da rangu na ta ta ga rishchi yo no ga charsa. Tangsang azo shangchi ili da tanga ta taagin te ta taaga tabi choma aga chongra nanga chongjo ni tamoshi. Taaga ngongika nangni inja zika ta o rigandar kari. Tani da chari yijuri nuga taaga demchan tari. Oya, tani da chari zana ta aisa juri di taan de samcha sobdeno ka. Taan de inja yijuri na chartangi inja na khaa yijuri nu, ngongila yijuri nu, njarga yijuri nu, ximiyo na nukira ta kantar chan dani inja zika ta taaga njali shiwi yijuri ka yiwa chonga.
ngongli ijur siwa iwa chobjil odan da chure a teitang na ta da ga ijur ichi ko pola jok aya a tamozire teitang na ta da ga ndali siwi ijurin jinan jithil hawa jithik kawa jithik karwa tan

0: yun jithri da da ke mbaktu ga chal ramba te ta gi yor te jo ni ji chen o dan de na da ga ji tang nu da khar sang de rang ga ji da gun ji sa gu nu ta ter so ma ra ni jap chi ga sa gu nu nang na cha me nu ter te jo ni ji si thu ne thu ye tel sam ba chang mu a ji san khang pu a jer san chang kha ke san kum cho ma as gu nu o dan da mu ge yo jo nga tan yoka tianchini da chre anguli shiwi jur ka dis anguli shiwi jur ka din da inje ka chre da na sa chul a chambi choma wekhar chi choma towi choma ani we choma moni maru ga choma chap tang khar chul a te do di da ngor ga ga choma shama ga choma a tani da ga losar sherwa Da loma sarwa da da ga shir song nu Aziz guna zige nyang song nu tashyak kiwa Hjaru Tendro ni yonkar loma ga choma Chawi choma Ramni ga choma Lap ga choma Gokhja ga choma Gongan ga choma Tige da da ga yewa jubjil Ngi zong Tani chariz na poti ta torzi ri So jing ga potan da churi Lansa Yerma Ga khankan da churi Aya, tetang na tan da da ga demtsin anga yi zhugunu ga tan ndarik ga demtsin, kharik ga demtsin, namrik ga demtsin, ngonga ga demtsin, ayi sa jorwi demtsin ns kunu, o tan da da dombi ta chariz na ta jazhiga nang na jara nga chung nga nyok. Rejara tan da ga ndi nang ni yang ta ga chiga chasgo nare karnun di zagzgi yo ne tamura da da ga yo na da ga manchila song na a da da ga sama riri ngotro li song na ayang tangkande thutkhinde akha mahi gara ta kangtar chang ta da ga jazhiga nang na ta da ga chua si ga nang na yo nu ga ta na ka bjara nga chung nga nyo kas te tang na da da ga kong ga ta da ga ndi rig nga u ta dombi ta chire zna ta she chak ka yewa ta jara nga chung nga nyo kas Jara ngap chan nganyi wun da ta chire chua si ga ning nang ga ta si chik ka le ga nang na song wun ta tak tak shi. Ta tan da ning in zin ku no ta ngay kung ni ta ga shen no mana wa ni war shi pa ta gham gi xo zong da ta ngay tan da song. Te tang na tan da in je zi ka ta ga cho ta ga chua si ga nang tun da man zhang, che zhong, ngay zhe, ta na ta ga zu ta khirim shim jik lho ma, bam rim shim jik lho ma gara ta ndi kur ndi. Lop zhong ikon, te tang na ta chere zi na ta chua si ga o ta nang ga ta ga chizgo nare sama rig chamu zo ni na riri kankan na da ta zi ga zi ngi sin ju kachin ti ta da ga chartang ga ta ga chizre na chua si ga ta chua mangshin chuk chi kura ta ga sama ndar ka re te tang da mangshin di tang ni ta chere zi na tang rib ka sama ra ta yiko hi te cho ni sani shenpa o tir ka ga sama tar ka hi te na ta chu kanga song na ra ta sama ngi san ni ta ga phanu ka ewa hi ni o ta te na ta chere zi na ta sama ten hi nu ga ta ka ge gem tsen o ni jim tsen tamo zi re te tang a tan dhani sa shi i chaz ga chaz re ta zi na a tan di nang ni o ta sama ga dem tsen hanga karo nu di nang ga sama ga arig sa chirwa ga nang ga mangkhil shi ga chaz re zi na ta wul mar ga rung ga masa ni ga sama damo mang ga Tei tong na anan da chasga song na re ta tazi na chare zina ta wuka suwa rikwan da tangma etong nyangma yonden gombo kongrika khwardin jizhin gomaan go tsamna nabali ta chare ta zina ta da ga o nruwa simchin na jachik panga shogo zande marga rimal jakaba waka chaprameni sani chaprameni o kargen damo ga waka rikwe zhongli ta sayi nara pantukni o damo zika lukka shogo zi tike ta da ga nga ta ta kha unkha jengu ātān dhārkāra nāngā tiyo nūgā jamsan tarēsē chirī. Tā mārta kua yāng kōrts kā kua lāngā ātān dhamūgā rīgsā chirvā āzū wakas āna mārīn dhāt nāngā chasgā jīg nī zirī. Tā sēr kūna, tā rītā rātā kāngtār chāng tāgā wakas wā rūkhā tā zidhāng nā wakā mārka tsam nūgā, wakā mārka sārtu yā nūgā dhamūgā sūrgā yā nū mārta kua sūrgā ndī khishirā kori wā mārka shiamdak tā lēshirā rā, shiamdak shi gōna rītā rā, wā mārka mācēpī Tāngu mārga zhēnbā tām chēpō shiāmdak shē yūgān dāmūgā mūgī chēmbō chēngwā. Tē yinū tāpka tā chirē ndī nāng nā rā tā sāma gārīg sā chērwā rā tā nā gā nī mūrī. Ā, huīn chūk jēs kā chū wukā māmbā zhigā chōm jēnā, ā, ndī nāpā zhī yungā nāpā dhukhī, ā, tā ngā wā kā shīgā ngā sā jō shīgā gā rā rā, ngā gā khā sī nā ngā pēn rā nūn nā rā tā zhī nā tā, ā, tā chīk shētab gō gōmū, ā, tā tā shētab kā mērī tā zhōn chikō mārī. Huīn chūk jēnā chōrngon gā tā, sālāng gā yīyōn gā, yā mā gā, ngā gā khā sā gōmū. Sani mtsa azu tangsang ka chorungung ka salang ka khatsung ka nu chomra na ngonla ka khatsung jo nu ra rika Tetoni onlug hag sarin helizonu rajka. Tetoni yamrik nana majag nana ya ta chug hasagunara manga. Oti matsebisredna chug hag sarin rakamsayo. Ta mela marasona azutaga tansanazi jakik choshenskuno choshenzo ota tawinjana chredna chakat hungasani. Osacha the mother. Tetana kazuna parazitaguga. Tetana dacherezna, or tirk such a rang zon java met the sanya and marizit, tussir samu, digger, regnets and joy goga. Teno tabgatan, dirk such a randata, the higogas, nang hamuni tag, jezaganar and the hezano, giva gisha, yokas, no, giva gonsata, shigatawaka, azonia chastangan yazaka, loyal indini, on damugawakata, a lakshil. Аятан дмурезно тену тапката дага адан динан диргса чева сонгкозно тетерта тахчи цата хиврсетес а дхета куни инжена та хорден жезгнын ачга цата ада чхе сонгок чзы чзы ёк чзынан дигази мочун дордизи тангета дана дага жичи гонтумнын цаватын жави цата та ачшя патан шетг ата дага сена риригн жахвичи дага шамсата жопршаос Tetana tadag, kuni tadag, oh, shifshik satatang, what do you think? Tanita mention it touches a ririririririjan tatashi yensi, tetana ta, which and dead from Jessica, which and dinana dagata, a samari nizong, samari nizong, nemesis, samari parjevi, samari tadag, kerga shelly terka tadag, what do you awaken a tea, a tetoni tadag, jaik tadag, kerge nyang, tetoni aik nyang.
1: Ninkanamba,
2: Nyankunaba, Chenaba de Moina, Teron of Jersey Dargovi, Chi Chigitang, Jersey Dabdam be Tinirna, or Sigur Dabdam be Tinirna in Lazania Matile. Shuni Tangi, Sanjan Yamdu Litsinchen, Nantun Radi Chile.
3: She chose Jesse Jim Pingi, Jongyang and Longton and Yantin Likonche, Dadun Chonchonchi be Litsin of Stongutskini, Lu of Denja Corbett, Damed the Tangu Jumper, Ternant of Boshong.
2: Timshi Shangi, Eris Sensen Pujin Lan, Jetanawa Tangjilla, Eris Shotan Yamta, Jongy Shogunish Jansula Ramsin Jetin Solan Gonzalan.
3: 相亲门亲的一年用谈坑机 Shortig petty tear, chun yundan jevadang, shortig chimson, chestumon be a monksutan jevash hill. Jechushu Jesse Jimping if Antona. Jerem, dolcher shena, a yaku, dolcher and juadang, a jerem of dinner, an amo de to be, neighbor the jerem jishunga, dunger of ginger, mongsi, rumsin jab shower, damson lobushe key. Dungus watching Joji Bitson la. Sunny Susie, dear of Sarvi, Funcho, Yamu, Doctor Shady, Galva, Tumani said to dang, Shabshe, Chimcha, Gundum the Jenny. Mangsula shabshi jibi, tami, jelly chi, hashtung tabrishini, Mangsuja tonung dung, jinung, leaning tea, some machil bird, torn to sedang. Jigging a juji, a fanyun deber, chimson kahila, near old Javinung, chetibiangi, shirjula, gershin timni, katsu shumadang. A devi leashil be, titutu, tishu shidi, galva, devinung this hill. Fancho nyamunga, kuni, and bichani, 산이 지에 제름 쇼디 제숑게 덴숙제 소스타 상당 종대니 디비 예름브르 제

Ya se her tge ni yeng la kar mung ge yai ya mar ti ge yeng de chle tung ge yai ya se her go ja yeng ro mung ge ba ge yai ti ro ta ma chle yeng sa ma mi ta rai ta go mo ma de ge sa sa re ko ge ta tung ho si ba yeng se ma tu go ge ya cho go ta ge yeng sa vi bu de ko ge ta ro ka ju yeng so ga nang ge ba nai ya se her tge ni

0: Nyamkhanamba che tsu de mo yin na. Shuni ye tsormu da jangchuk nyanchin kheng woshka la longchin je nyin shabi ye lenchin na huantab she je yin. Di tsu la tig dang karma ngabchin ni di tsu la vdina war gush zombi ye rolmu dang lenchin na huantab she je yin.
1: Khtam kir go mu olung da do bi diksim ge mahji go bu. Yikim dashi shugmulak dovim tsormun ge wotkilag dungchun.
0: Ditsulav dami, ditsulav jilwar, zhongying wotkilag dungchun ge lintsin na gistong shaji. Ditsulav jilni, ditsulav jildang karma simchi war, shugbi sarngir dungji.
2: Tsormun orkala longchen ge shugbi sarngir.
0: Ditsulav jildang karma simchi ni, ditsulav gildang karma simchi war, zankuro zhiv za dawa ni za pembi war, helkir melong lintsin shtong ge dang, za nyami nyan, abdeetang ziftun lintsin shtong ge yin. Ditsulav gildang karma simchi ni, ditsulav jildang karma simchi war, dribzhil lamtun lintsin tatung sha ge yin.
3: Dilzil lamtun, jamu lamni, chela kapshugu doinkan.
4: Dilzil lamtun, jomu chemni, chela sandab shenkan.
5: Dilzil lamtun, nyanmu ngakdi, chela semkutum jalkan.
6: Dilzil lamtun.
0: Ditsulub jadang karma simchini, ditsulub jishchig war, shugbi sarangir fjartung shaji yin. Ditsulub jishchig ni, ditsulub jishchig dang karma simchi war, vzankuru zhiye vza mgmir dang, vza parwa, vza pemba ji la, gangchung shalang lintsin shtongji yin la. Zankuru zhiye vza dawa dang, vza lhba, vza basang, vza nima ji la fjartung shaji yin.
3: Khtam kya bimba re re na, di jim bo zha yin.
7: Di jim bo zha re re na, gong zhung zhe sen khtum yin.
6: Gong zhung zhe lhung.
0: Di tsulub jenyi ni, di tsulub jenyi dang karma ji war, di tong sarangir tatung sha ji yin.
2: Tsormun orkala longchen ge di tog sarangir.
0: Di tsulub jenyi dang karma jenni di tsulub jiksim war, na chung si bier gatsil lintsin fjartung sha ji yin. Di tsulub jiksim ni di tsulub juji war, zankuru zhiv za dawa dang, za lhba, za basang ji la, tobri ngirki lintsin tatung sha ji dang. Zankuru zhiv za mgmir dang, za parwa, za pemba, za nima ji la gyartung sha ji yin.
8: Na chung si bi rishti ji do ra.
9: Wabi wo yo hirik shang kam.
10: Rikbi wo yo sin ju ye gar tu.
11: Na chung si bi yel di ji zhe zhong.
12: Zhong po chung zhong zhong.
13: Na chung si bi gar tu ji gar tung le zun. Ba san ko sum ji yin.
0: Di cu le ju zhi mi, di cu le ju zhi deng gar ma ji war. Di tog sarangir jashtung sha ji yin. Di tsula ju zhi dang karma ji ni, di tsula ju zhi dang karma simchi war, chimshchung dang jolim lintsin jashtung sha ji yin. Di tsula ju zhi dang karma simchi ni, di tsula ju ngi war, gangchung shalang lintsin jashtung sha ji yin. Di tsula ju nga ni, di tsula ju nga dang karma ji war, zankuru zhi vza dawa dang, vza lhba, vza parwa, vza basang ji la, jelchi sarangir tatung sha ji dang. Zankuru zhiv za mgmir dang, za pemba, za nima ji la, zha lang di shtong ji yin.
14: Adjelxi
2: xarangir.
0: Di tsula ju nga dang karma ji ni, di tsula jitik dang karma ji war, war nang chenji po ni lintsin jashtong sha ji yin. Di tsula jitik dang karma ji ni, di tsula jivdin dang karma ji war, chomchen dari lintsin jashtung sha ji yin. Di tsula jivdin dang karma jin ni, di tsula jubjil war. Zankuru zhiv za dawa dang, za lhba, za basang ji la, 나 총시 비어 가츠 렌츠 타통 샤게당 잔쿠르 리예브자 므그므르당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지라 자스통 샤게인 디초노 조브질니 디초노 조브질당 카르마 섬치워라 잔쿠르 리예자 다와당 자 르바 자 바승지라 강중 세르슴 레츠 나스통제인라 자 므그므르당 자 프르와 자 뱀바 자 니마지라 자스통 샤게인
3: 아니 난 토인티흐담야 강중스 장딩기쇼라 세르쌈니
7: 강중세르쌈
0: 디초노 조브질당 카르마 섬쩨니 디초노 조브질당 카르마 접지버 아제치 사링게르 차스통샤제인 디초노 조브질당 카르마 접쩨니